0: σε σένα, λέω, τα μαφτάνα ήθη θέλετς νου, για ο κεκεπουά και κεμαμόι, για λέγα τα λέω, μα πάνι εσύ εσύ. Για μάλλον θα πέρανα, μα ο αμέσως για λέγα μανουύε σωστά νησιονά, για τα λόφα, του μον βάω.
1: Για τα λόφα, αλληλούα, λαού, σούγα, αλληλούα. Fa talo fa tro ele pa ia mal mal o sa mo lo va peon fa fon fon mal ne tu la ni ta fa te tan no mal o se fu mal o fo ile lang me mai lo to pa ia mal o to mo mal
0: ea o te mata wina lo fa nga mlang me sa mo ea ata wina e kolisio a vele ia malanga tu ai Ile aonga whawhaia onga, malanga e New Zealand, o eo se whaia onga, taunu mai Australia se waenga. Ia, nai o walo, ia e mese lau ngā ruengo esa, e ngā lue to tasi fo te singole ainga, al tinasa, ngafitauli maina le, ai o lwhanau tuptupuae. A se I sao noe, I lau au au nanga lea, e vavadua mase o ngā ruenga, ia mase tūlanga fo eo, lau sisi la mamao ia I, Mo se fasilinga se lenia wa me fai.
1: Ia pa aftai mo le fasilili lua. Ia o le tam fai nga vai vai o lo fai e tua ili a inga o le e se melanga luenga ia e pe on e ta uo le ngā se se inga leo ni si fo o tau mafa po o mtai ai al tato watunu pe o le keke mā moe po le keke poa. Ia o ni German Bands. Ia o nai sa ili ili ngalawa e sa ili ili manuia ia wame e whaia a inga mele e kale si a imesi foi o anu o mafi o.
0: Ia e vaia ia le brand fo ia oe mana ia walo e fale a ingo sisi ngā fua ia o festivals fo ia ia le ngatai lea ia I vai temi o le masina e Fai elto o nanga ia ma fata watu malu let's no. Ai pe yol kike ma moe a lea ua e masta inga leile fa tapina ina ma lea. Si sao noa ia I ili fa ngā solongo lau pisinisi ia ma le ma malu let's no. Ese isi tangata anu ua fie fie ka u mafai de il kike ma moe tuman vau.
1: Ole alawa peane sao noa ina le lua. O faisi lewa o ma faya le bisinisi le o le o le keke mamoi sa ma sapala ia fo I le falolo le o le South Pacific Food Distributor o le inkia fo ili le EHOD
0: Ilumia
1: e pe ama le tonto sanga ma sapala ia le falolo le ia se ia o lawa ina ua fa ma vai ele tina ole ainga na sa fa pe on to fo ia tu sa mo ele e va ingo se ona tina ia e o mala termine o ma to si fi so ile me ma to tin no foi ono le o ma me me ne ile me pe on ta fa tan tan no ele ne aso ia o ma o se fo al termine ele tu wala vale tele o o wo fo I mai ma sa ni ola I lo le ma to ngalwen e la wilo la wilo ngole mato wa page ole nu savili ele ngole nu ole ole ngole me ole nu I pouta si fole ali ole si le nu e ele si le ngoi lo ole mato nu
0: savili
1: o nu savili ya wa te lo a e so wa tu toa ye ole nu vo e ele ma pour savili ole ole tu mata fanga mato Ia e peo se ngoli nga rufa I ngoli pisinisi alfana. Ia mātou te sapala ia so se e ofo e ai a inga I topo e I taimi o ni family service mini me whampena. Ia o au loku ma tūranga I. Ia mātou te whiwhia lawa I tautua inga tūranga na. O le taimi nei lalo mātou sapala ia le Le canteen le I le meo loo whai ai mo meo nepo keim sunga whai I minto.
0: Minto
1: o le whai sa mana o mia le ke po a mole so

0: yayi wata kwara nasa na Amurka karin bayani kan halin da ake ciki a fagen daga yayin da Mr. Trump kuma ya bayyana aniyarsa ta taimakawa wajen samun mafita ga yakin na Ukraine. Tunda farko Russia ta gargadin cewa za ta mai da kakkausan martani akan wani mummunan harin jiragen ruwa mai toka da Ukraine ta kai cikin dare kan birnin St. Petersburg da yankunan da ke kewaye da shi. Hukumomin Russia sun ce za su dauki mataki kan harin yayin da ake cigaba da gwamnati yaki tsakanin kasashen biyu. Labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC. An ayyana yau Lahadi a matsayin ranar hutu ga daukacin al'ummar Iran. Ayin da ake cigaba da shirye-shiryen jana'izar jagoran addinin kasar da ya rasu Ayatollah Al-Khamenei. Ana sa ran gudanar da addu'o'i kan gawarsa da misalin karfe 6 na safe a kokon GMT.
1: On Monday, what's expected to be a huge procession.
0: Wakilin BBC ta ce a ranar Litinin ana tsammanin za a gudanar da babban taro inda za a zaga da gawar ta akwatin gawar ta sa kan titunan birnin Tehran, kuma ana sa ran miliyoyin mutane za su fito domin bankwana da gawar. Ana kuma sa ran binne Ayatollah Al-Khamenei a garin Sana'a wato Mashhad a ranar Alhamis mai zuwa. Dabban masu zanga-zanga sun halara a tsakiyar Tirana a babban birnin Albania a ranar ta 35 a jere ta abin da aka kira juyin jahalin Flamingo domin nuna adawa da wani gagarumin aikin gina wurin shakatawa da aka alakanta shi da Ivanka Trump, yar tsohon shugaban wato yar shugaban Amurka Donald Trump da kuma mijinta Jared Kushner. Masu zanga-zanga sun saki ayyana bukatar su ta cewa Prime Minister kasar Edi Rama ya yi murabus a yayin da ake cigaba da cece-kuce kan aikin. Wata tawagar bincike ta tarayyar Turai ta yi gargadin cewa tattaunawar shigar Albania cikin Turai na iya fuskantar barazana idan gwamnatin Mr. Rama ta cigaba da aiwatar da shirin gina katafaren wurin shakatawa na alfarma wanda kudinsa ya kai euro biliyan 5. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma da lansu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma za mu fara ne daga Venezuela, inda adadin waɗanda suka rasa ransu a tagwayen girgizar ƙasar da ƙasar ta fuskanta ya ƙaru zuwa sama da mutum 3,000 kamar da yadda hukumomin ƙasar suka bayyana. Haka kuma wasu bayanai da ba na hukuma ba na zargin cewa mutum 40,000 ne har yanzu ba kai ga gano su ba, a yayin da iyalai da masu yake cigaba da neman makusantansu. Rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
2: Jami'an ceto da nema a arewacin Venezuela na ci gaba da aiki wajen ganin sun tattara ainihin adadin mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar kasar da aka samu a kasar. Jami'an dai sun fi mayar da hankali karkashin buraguzan gine-ginen da suka rushe, duk da cewa an fara fitar da rai wajen gano ƙarin mutane da ke da sauran numfashi. Ana dai amfani da diga da manyan injina wajen kawar da baragozan gine-ginen, sai dai girman barnar ya sa kayan da ake amfani da su da jami'an da za su yi aiki sun yi kaɗan wajen aikin da ya kamata a wuraren da aka samu girgizar ƙasar. Iyalan dai na ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar gano makusantan nasu, inda suke ci gaba da haƙewa tare da matsar da baragozan ta hanyar amfani da shebur, yayin da wasu kuma ke amfani da hannayensu. Sai dai shugaban majalisar dokokin Venezuela George Rodriguez ya kare gwamnatin kasar, inda ya ce jami'an aikin ceto 30,000 tare da na ƙasa da ƙasa ne ke aiki ba dare ba rana wajen ganin sun ceto waɗanda ake zargin sun makale a cikin baragozan gine-ginen. Dubban mutane ne dai suka rasa matsugunansu, inda wasu ke kwana a filin Allah Ta'ala ba tare da damuwa da tsaftarsa ba, wanda hakan ke jefa fargabar bazuwar cututtuka.
0: Gaida Khalifa Shehu Dokaji. To a Najeriya galibin jama'a ɗaiɗaiku da ƙungiyoyin farar hula har ma da masana harkar tsaro ne suke ta bayyana fargaba da ma damuwa game da batun kafa 'yan sandan jihohi, al'amarin da ke gaban majalisar dokokin ƙasar. To sai dai Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila, mai wakiltar mazaɓar Kano ta Kudu a majalisar dattawan Najeriya, yana ganin wannan batu ne da ya zama wajibi a karɓe shi da kyakkyawar manufa kuma a ci gajiyarsa yadda ya dace. Kadi karin bayani da yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
3: Ya zama dole sai an yi shi duk da rashin daɗi da matsaloli da suke tattare da shi. Nake kallon to tunda haka ne a zauna mana a matsayinmu na mutane mu tattauna mu ga wacce matsala ce ne da wacce ce wanda in an samar da 'yan sandan ci ba za su zo su zama ita ba. Domin dai ya zame mana wajibi muna buƙatar ƙarin jami'an tsaron nan domin abubuwan da suke faruwa. Kuma a matsayinmu na wakilan al'umma ba zai iya yiwuwa a ce ga wata hanya kowace iri ce wanda ake ganin za ta kawo sauƙi a kan halin tsaron nan, mun ce a'a ba.
4: To kuma menene fa'idar su waɗannan 'yan sandan jihohi a naka ra'ayin?
3: Wato laifuffuka na gida, ƙananan laifuffuka su ne suka haɗu muka samu kanmu a maganar Boko Haram, muka samu kanmu akan wannan maganar ɗan bandit ɗin nan da sauran abubuwa da suke damun al'umma. Inda a ce akwai cikakkun jami'an tsaro da za su iya yin bincike in matsala ta taso a yi maganinta, da ba mu kawo halin da muka kawo a yanzu nan ba. Jami'an nan ita tsarin gwamnatin Najeriya wacce muka yadda za mu tafi a kanta federal system take yi. Tunda federal system ko za mu yi, to babu makawa ba za ka iya yin federal system ba sai ka samar da wasu abubuwa wanda dukkanin wannan yankuna na ita kasar za su samu ƴancin kansu, kamar yadda suke da kotunan kansu na customary na al'adu kenan, da magistrate suke da higher court. To babu laifin an samu ƴan sanda a waɗannan jihohin, kuma duk abin da ake tsoro a yi masa tarnaki a gaya za a yi maganin matsala.
4: To sai dai kuma duk da waɗannan bayanai da kai, mutane da dama suna ta bayyana fargaba ko ma damuwa game da wannan shiri na ƴan sandan jihohi.
3: Ba za ka hana su ba, domin suna tsoro suna hada abin da ya faru a harkar ƙananan hukumomi, misali hukumomin zaɓe masu zaman kansu irin yadda duk gwamnoni suke tafi da su yadda suka ga dama. To amma ina kallon idan an zauna an yi tsari an sa ka'ida, ai ba za a cutar ba. Lokacin da aka yi hizba a Kano baka ga irin suka da rigingimu har Supreme Court aka je, amma da aka dawo aka ce na farko dai suna da iyaka ba za su je su wajen zaɓe ba. Daga nan aka fara maganin dukkanin wata larure-larure. Amma dai na tabbatar maka an ka ɗauki yanzu kamar jiha irin Kano, ka je ka binciki hukumomi na hizba suka gaya maka abubuwan da suke yi a civil case, za ka ga cewa inda da irin wannan tsarin to ba ƙaramin tasiri zai yi wajen rage ɓarna da daidaito ba. Ni ina kallon bai kamata mu tajin tsoro duk abin da aka taho da shi, sai dai mu tsaya muna ta suka mu shiga a buga, mu yi amfani da kwakwalwarmu a fito da ka'idoji da tsare-tsare wanda zai maganin abin.
4: To akwai wasu tanade-tanade da ake da su don ganin cewar waɗannan ƴan sandan jihohi ba su wuce gona da iri ko kuma suna yin zarɓaɓɓe wajen gudanar da ayyukansu ba?
3: Wannan dokar kashi biyu za ta kasance. Akwai kundin tsarin mulkin ƙasa wanda shi ƴan sanda a Najeriya a exclusive list yake, ma'ana dokoki ne da kawai gwamnatin ƙasa ce za ta iya musu doka. Saboda haka jiha ba ta da iko. To yanzu an janye ana so duk jihohi wacce ta ga za ta iya yin ƴan sandan jiha ta yi. Majalisun ƙasa za su zo da dokoki na gudanarwa gaba ɗaya. Za a zo a ji ra'ayin mutane, za a zo a tattauna a cikin majalisu, daga nan sai a samar da tsarin. Su kuma duk jiha idan aka je, to majalisunsu na jiha za su yi doka daidai da biyan buƙatar wannan jihar.
0: Sanata Suleiman Abdulrahman Kawusumaila mai wakiltar mazaɓar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ƙungiyar kare haƙoƙin musulmi ta MURIC ta yi watsi da hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Badu na jihar Oyo ta yanke, wanda ya soke wani hukuncin da ya yarjewa ɗalibai mata su riƙa sanya hijabi a makarantar International School da ke jami'ar Ibadan. Ƙungiyar ta lashe takobin jayayya kan hukuncin har zuwa kotun ƙoli, kuma har ta fara bin matakan da suka kamata game da hakan domin ta gano hukuncin yana cike da kurakurai. Badamasi Abdulkadir Muktana da cigaban rahoton.
5: Ƙungiyar kare haƙƙin musulmin wato MURIC ta ce hukuncin da kotun ƙolin ta garin Badin na jihar Oyo ta yanke a ranar Juma'a da ta gabata ya zo wa ƙungiyar da ban mamaki. Al'amarin da Malam Hassan Sani Indabawa, shugaban reshen kungiyar na jihar Kano kuma jami'i mai kula da harkokin kungiyar a jihohin arewacin Najeriya da Abuja, yace ba su amince da shi ba.
6: Muna ganin akwai kurakurai da yawa, domin haka a ranar Juma'a, ranar da aka yi hukunci, ma muka garzaya muka shigar da buƙatar dakatar da aiwatar da hukuncin, saboda muna shirin ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Wato kurakuran bayyananu ne saboda a dokar ƙasa a duk duniya ma a tsarin shari'a babu yadda za a ce kotu wadda take ƙarama kamar ita kotun ɗaukaka ƙara a ce kuma ta jingine wani hukunci da babbar kotu da take sama da ita ta yi. Saboda kusan shekara huɗu da suka wuce a watan Julai na shekara ta 2022, kotun ƙoli ta ƙasa ta Supreme Court ta yi hukunci wanda ta amince da yara 'yan mata ɗalibai da saka hijabi a makarantu.
5: Dangane da hanzarin da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ya bayar kuwa, cewa wancan hukunci na kotun ƙoli ya shafi wata makarantar gwamnati ce da ke Legas kawai, sai jami'in ƙungiyar kare haƙƙin musulmin ya ce
6: ba ma na jihar Lagos ba, ai hukuncin da ita kotun koli ta gabatar ta ce dukkanin makarantu na gwamnati ne. Su a hukuncin da waɗannan alƙalan suka bayar su nuna ita wannan makaranta ta International School Ibadan ta ƙarƙashin Jami'ar Ibadan cewar makaranta ce mai zaman kanta. To amma abin lura anan shi haƙƙin tsari.

0: To, iko Allah. To, da kana ana maganar rashin gaskiya, ba wannan labarin na gaba labari ne na rashin gaskiya na wani manajan banki a kasar Korea ta Kudu. To, wannan manajan bankin yana abinda yayi shine ya sace kudin da suka kai won, wato kudin kasar miliyan 70, kwatankwacin dala 45,000 daga rumbun aje kudi na bankin da yake shugabanta, na rashin bankin da yake shugabanta.
1: To ya ake wannan gagarumar sata?
0: Abinda yayi shine ka san akan yi takardun kudi na wasa.
1: Irin wanda ba na gaskiya.
0: Irin wanda ba na gaskiya ba. Akwai takardun kasar da ake na wasan yara. To ire-iren su ne yayi, sai ya rika shiga cikin rumbun bankin ya kwashi kudin na NH sai ya jibge waɗannan najabudin.
1: Ikon Allah.
0: To da haka har ya saci wannan kudin da ya kai dala 45,000.
1: Sunan shi albashin shi bai ishe shi bane.
0: Sunan wannan bankin Simul Credit Union, kuma yana a garin da ake kira Genju a lardin Gyeongsang na Arewa na kasar ta Korea ta Kudu. Kaga irin takardun kudin da yake ajewa na jabu, wanda kaga da ganin su kaga na jabu ne.
1: To ai wannan ga sanan mahotunan da ke jikin su kaman yan tsana-tsana din nan haka na wasa.
0: Abin da ya karaba mutane dariya kenan.
1: Ikon Allah.
0: Bayan ne sun nuna ya jima yana haka, ba a san tsawon lokacin da ya dauka yana haka nan ba. Domin shi ne manajan wannan reshen, yana iya bari sai kuwa ya fita
1: shiga cikin rumbun ya dibo kudin
0: wannan taskar ya aje waɗannan ya kwaso.
1: Eh, tunda kaga kila makullin ma yana hannun shi.
0: Wato yau da gobe sai wani ma'aikacin sa yaga alamun yana shiga wannan wurin yana fituwa, ba dai shiga ta gaskiya ba haka. Ka san yau da gobe
1: kwarai da gaskiya.
0: To shine sai ya kai karar wannan abun a sama.
1: Ile dan kwarmata.
0: Ya kwarmata, to shine sai aka kaddamar da bincike. To kuma daga nan ba da jimawa ba, nan da nan sai aka gano cewa ga abin da ya aikata. To amma bankin yana da dama, su hukumomin bankin suna da damar su kai abin ga hukumomin yaki da jihanci da rashawa na kasa. To amma sai suka kiyan haka, suka ce bar su warware matsala a cikin gida.
1: To zai iya biyan su kudin ne kuko?
0: To yanzu da ya sun fitar da sanarwa, sun ce sun kori shi wannan manajan, sannan kuma sun ce wai ya maido da kudin da ya sata.
1: To
0: don haka yanzu kuma banki yana ganin batu ya mutu.
1: To ba matsala, inda ba zai shafi masu ajiya ba.
0: Kware da gaske, a cikin ya mayar da kudin kuma an sallame shi kaga batu ya mutu.
1: To dama da yake diba tarawa yake yi a gidan shi.
0: Wataƙila yana da wasu kila ko kuma tarawa yake wa ya sani.
1: To daga masu aikin a sha, bari mu je ga masu son kafa tarihi.
0: To
1: a Najeriya ne wato wata matashiya sunanta Abibat Salawuddin.
0: Na'am.
1: Ka san mutane za ka ga suna ta son su yi abubuwan da za su kafa tarihi.
0: Na'am.
1: To ta ce ita tana son ta kafa tarihi amma ta hanyar karatun littafin Bible. Tana son ta zama wadda ta kafa tarihin daukan awoyi mafi tsawo tana karanta wannan littafin. Kuma ta samu tayi, amma dai yanzu tana jiran a tabbatar. Sai da ta kwashi wato awa wurin 144. Ta kwashe wurin kwana 6 kenan.
0: Tana karatun
1: Bible din. Ba da tsayawa ba. Kuma tana karanta shi ba wai a asirce ba, a bayyane.
0: Kowa na ji.
1: Ita wannan matashiya wato mamba ce, kuma mu ce tana halastan ibada, tana ibada ne a wata cuci, wata majami'a a garin Port Harcourt.
0: To
1: inda
0: jahar Rivers.
1: A jahar Rivers, can kudancin kasar. To anan ne ta samu ta yi wannan abin. Tun ta fara yunkurin yin abin, ko a ce gwadawa, tun watan Yuni na 2022. To amma dai bata samu ta cimma gurinta ba sai wannan karan, inda a ƙarshen watan Yuni na wannan shekaran ta samu ta cimma gurinta.
0: A makon jiya kenan.
1: A makon jiya. Saboda haka nan yanzu tana jiran, tunda ka san kundin
0: tabbatarwa.
1: Yawa, kundin tarihi na kundin bajinta na Guinness yana tantancewa tukuna ya tabbatar cewa an bi ka'idoji.
0: Yanzu kenan ya amshi wannan
1: karatun
0: aiki da ta yi. Za a tantance a ga ko ya cancance shi
1: ko kuma
0: ka san. Wani zai mamaki ya za a yi kai awa ko kwana 6 kana karatu baka tsaya ba. Ko dai ana
1: to ka san akwai wasu ka'idoji da sukan sa.
0: Na'am.
1: Wato a cikin tsawon waɗannan kwanaki da ta yi, to akwai dan lokaci da aka kayyade za a iya bata, za ta dan huta, ta yi wani abu haka, ko za ta je ban daki haka, ko
0: cin
1: abinci.
0: Na'am.
1: Sauransu, to irin wannan. So wanda ka'idojin da shi kundin

0: yakin Israila da Hamas. Rahotanni sun ce lauyan shi Nazir Ode ya ziyarce shi a ranar Alhamis, kuma ya same shi cikin mummunan yanayi da kuma sabbin raunuka a jikinsa. Israila dai ta hakikance cewa likitan ɗan ƙungiyar Hamas ne, kuma tana tsare da shi ne akan laifin shiga ƙungiya mai rike da makamai. To, kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Najeriya ta yi Allah wadai da kisan wasu 'yan kasar ta biyu a Afirka ta Kudu, tare da kira ga hukumomin kasar su gudanar da bincike cikin gaggawa. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi zargin cewa jami'an 'yan sanda ne suka aikata wannan kisan a birnin Pretoria. Ma'aikatar ta kuma ce wani ɗan Najeriya ya rasu bayan an harbe shi yana bakin kasuwancin shi a Afirka ta Kudu. Har yanzu dai hukumomin Afirka ta Kudu ba su fitar da wata sanarwa da akan wannan batu ba. Syria ta sanar da ziyarar shugaban Faransa Emmanuel Macron kasar, daga cikin kokarin da take yi na inganta alaka tsakaninta da kasashen yamma. Kamfanin dillancin labaran Syria ya ce a yayin ziyarar Mr. Macron zai tattauna hanyoyin bunkasa zuba jari da hudu diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Har yanzu dai Faransa bata fitar da wata sanarwa akan batun ba. A bara, shugaban Syria Ahmed al-Shara ya ziyarci shugaba Macron duk da sukar da Paris ta sha akan batun. To, karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai filin taba kiɗi taba karatu.
1: Taba kiɗi taba karatu.

0: amma ana dan kakkara musu waɗansu abubuwa yana za su yi kwari da kuma yanda ruwa ba zai musu illa ba.
1: Kamar sau nawa ake buga kuɗi a ƙasa a shekara?
0: Ba fashi, ba asabar, ba lahadi, babu sallah, babu kirsimeti. Awa 24 kwana 30 a wata, kwana 365 a shekara ba a tsayawa ake buga kuɗi a Najeriya.
1: To buƙatacce ta yawa haka ake buga su?
0: Buƙatacce ta yawa saboda mutum miliyan 200 da wani abu a ce kuma da ana buƙatar yawan kuɗi, to in ba kun yaka ba, ba za a samu adadin da ake nema ba, saboda duk shekara babban banki na Najeriya wato Central Bank sukan ba mu cewa ga adadin kuɗi da suke so a buga, in kuma suna son fiye da abin da ya fi ƙarfin da za mu buga sukan nemi wata ƙasa su bugo mana su kawo.
1: Ya ake yi da kuɗaɗe da suka yawo a hannun mutane suka ɗan tsufa wasu suka yi yage?
0: To ka san duk kuɗi da ya shiga ya yawo in ka kai banki, in banki suka karɓa suna komawa da shi babban banki, su kuma babban banki in an mai da shi suna da injina kala-kala, za a sa su a cikin wannan injinin, injin zai nuna wanne ne har yanzu yake da ƙarfin zai shiga cikin koma cikin kasuwa, wanne ne kuma ba zai koma ba, wanda ba zai koma ba sai a ware shi guda a da sai a je a ƙona. Amma yanzu saboda harkar duniya ta ci gaba, an samu ma'aikatu yanzu, so wannan ɗin da sai a sake mutsutsuka su sai a mai da su kaman gari, akwai masu zuwa su saya ma'aikatu, kuma su kuma wannan shi ne kaman sinadarin da suke amfani da shi su juya shi su mai da shi kaman na takarda na wannan audugan, sai su sake yin wata takardar da shi kaman na leda, kuma shi ma sai su juya shi sai su yi ko su yi kofuna ko su yi abin interlock mai kaman block din nan ko su yi abubuwa dai na amfani.
1: Yanzu kenan ba a kona su kwata-kwata?
0: Ba ana kona amma kalilan, shi ma kuma a cikin inji ake kona shi ba a waje ba, an hana wannan aje a kona a waje.
1: Duka kuɗin nan suna da nau'i, nau'in 1,000 daban da nau'in 100 da nau'in naira 50, kaya ake samar da nau'in nan?
0: Sha'anin kalan kuɗi, kowanne matsayin kuɗi yana da nasa kalolin, kuma kowanne yana da aƙalla kala-kala da ake haɗa har haɗawa kaman kala 15. Mutane ba za su sani ba, kaman 1,000 in ka ce ka haɗa kaloli daban-daban, akwai wanda ake sawa na farko, akwai kuma wanda ake sawa na biyu, a cikin na biyun an yi hikima ta kimiyya wanda shi wannan fentin baya taɓa bushewa, duk sanda ka goga shi akan farar takarda a na biyun za ka ga ya nuna shi baya bushewa ko shekara 100 zai. So abinda kuma kowanne da kalarsa daban, sai an haɗa kala-kala, abu ne na kimiyya sosai.
1: Kai da ka san kalolin kuɗi, kenan kana ganin irin jabin kuɗi ko baka taɓa ba ida za ka iya gane su?
0: Wani sai ka taɓa, amma akwai abubuwa da yawa wani ido zai nuna maka, akwai abinda shi wato security na kuɗi kala uku ne, akwai wanda ake sawa wanda ido zai nuna maka za ka gani, wani kala ce in ka juya ta tana kore, in ka sake juya ta sai ta koma kaman gwal. So akwai kuma zare da ake sawa, za ka ga wasu abubuwa a cikin zaren, wannan ido zai nuna maka. Akwai kuma wanda bankuna in ka kai kuɗi za ka ga suna sa wata wuta-wuta, wani security din ba sai wannan wutan an sa shi sannan zai nuna, amma ido ba zai nuna maka ba. Na uku kuma Central Bank ne kawai, babban banki ne suke da wannan injinan, in an kai musu inda ake duba ko yana nan ko baya nan, to su kaɗai su kuma suke duba level na uku, tunda level uku ne na kuɗi, na security kuɗi, na tsaron kuɗi, da wanda ido zai nuna ma, da wanda su bankuna suke za su nuna. Akwai kuma wanda su kuma akwai na'urori a babban banki, su kuma ana sawa shi ma zai nuna waɗansu security waɗanda ido ba zai gani ba, su ma commercial bank ba za su gani ba. Kowane kuɗi in an buga shi ka hura masa rai shi ne ka buga masa lamba, a farkon shekara mun san yawan adadin kuɗin za a buga, to za mu fitar da nambobin sama da ƙasa, sama da ƙasa, sama da ƙasa.
2: To da haka kuma shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin sauran abokan aiki, madama Sia Abdulkadir Mukhtar ke fatan mu zama lafiya daga nan sashen Hausa da BBC.

0: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
1: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tabka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
0: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
1: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: Kuma sauraro kada ku manta za ku iya lekawa shafin mu na bbchausa.com a shafin mu na internet kenan inda za ku iya karanta labaran da muka wallafa. Za kuma ku iya bin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudana yanzu ka kai tsaye domin ganin irin wannan da ake toyawa. Yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki musamman Lawal Nuhu Suleiman, Madam Asiya Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.